Ibola Chigi, onye n'ebe ahụ na-ege ntị ugbu a, izu onye nke m hụrụ n'anya. Olu m na-ekele gị n'ebe ọ dị ukwuu n'ihi nsonyere ọma nke ị na-esonyere anyị site n'ebe ọbụla ị sitere naanụ olu anyị. Chetakwa na ị nwere ike ige anyị ntị ma ọ bụrụ na ị nọ na mba ofesi site n'ịgbapagide ya na Rose 101.9 Aba n'iji ya bụ apụ nke Radio Garden gị were mee otu ahụ, ya enwe ike na-agakwanụ aga. Ọ dị mma, mgbe ọ ga-afọdụ nkeji 15 ka ọ kụọ 7:00, anyị ga-ewetara gị ihe omume Hour of Solution. Ọ ga-abịara gị n'ụtụtụ a. Ọwụ ka ime mee ka ị mara ma burukwa n'obi. Ọ dị mma, anyị na n'olu ya na mgbe ụtụtụ a bụ m Clinton Obidaya, nwoke dị ọra mma, ambassador of peace gbaa gburugburu mba ụwa, wezụga mba abụọ ma bụrụ prince nke kwuru na nke onwe ya ji mkpara ọla ọcha ebe ndị ọzọ ji nke ọla edo, prince of Enyimba Empire gbam solotli. Olu m, ekele gị. Ọ dị mma, n'oge na-adịghị anya ị ga-anụ olu nwunye m, bụ onye m dịrị ya gaga kpatara m ogo anyị ga-eji merito ọnụ zim n'ụtụtụ a. Ya bụ n'oge na-adịghị anya ọ ga-aga, ọ gara na nke mama nkwọ, ọ wụ ebe ọ gara ịkpata ogo a, ebe taa bụkwa n'eke. Ọkwana dị ya na nke mama eke ka ọ ga kpatara m ụkazi, mana ọ gawara na nke mama nkwọ, ya ga-akpatagodo ogo. Nke ọbụla anyị hụrụ anyị were megịnị mee ya taa. Onye ahụ gara aga ka anyị nọrọ na-eleba anya n'ihe metụtara na mmadụ inyere mmadụ aka, karịchasị ya ụdịrịka enyemaka mmadụ nwere ike inye ya bụrụ nsogbu nye onye ahụ. Enyemaka dị mma na ndụ, mana o nwere ndị nyerela mmadụ aka ya bụrụ nsogbu ha nwere taa n'ihi na ha nyerela gịnị, ha nyerela mmadụ aka. Ụfọdụ ndị nọkwa n'ime ụlọ mkpọrọ na-asazi aka, ụfọdụ n'ime ha na-asị, emekwana na m gịnị emere m, gịnị emere m, gịnị, ya bụrụ na ọ bụ ihe ọma onye a ji obi ụcha ya na ihe niile dị ya n'ime mere mmadụ. Dịka anyị nyere gị ọmụmaatụ, onye ahụ jụọ ajụjụ sị na ọ bụrụ na mmadụ a na-aga na ụzọ gị hụ maọbụ agadi nwaanyị maọbụ agadi nwoke maọbụ onye ọbụla sọrọ ya bụrụ onye ahụ ada, ọ bụ na ọ ga-abụrịrị iwu maọbụ obi ebere gị na ị ga-aga nyerịrị onye ahụ aka? Elema anyị maghị ihe kwaturu onye ahụ. Mgbe ụfọdụ nwere ike ya bụrụ ezigbo ada ka onye ahụ dara, mgbe ụfọdụ nwere ike ya bụrụ na ọ bụghị ezigbo ada ka onye ahụ mere gịnị dara. Ị na-aghọta, inye aka dị mma, ọ dịka anyị jiri mee gịnị kwuo ya, enyemaka dị mkpa, ọ dịkwa mma nke ukwuu. Mana ihe bụ mkpa bụ dịka ị na-enyere ya bụ aka, ka Chineke ghara ime ka ị site na enyemaka gị daba na nsogbu, n'ihi na ọtụtụ adabala na nsogbu maka enyemaka ha nyerela mmadụ. O nwere ndị ego ha gwụrụla taa maka gịnị, ha nyere mmadụ aka. Ịkọtụla, otu a ka ije ụwa anyị nọ n'ime ya jiri mee gịnị? Ọ bụ otu o siri dị, ma n'aka nri o, ma n'aka ekpe o,

0: adị mma oge eruola maka gị isonyere akara ekwentị ga-akpụ na mbụ ụtụtụ abụọ 0315 9 3 5 8. Chetakwa na nke ahụ bụkwa WhatsApp anyị, ịpụkwara iji ya kpọbata. Maọkwanụ gị were nke abụ 0815 11 11 9 were sonyere anyị. Ọ bụ onye na-akụrụ anyị aka n'ọnụ ụzọ ama. Halo,
1: ụtụtụ ọma.
0: Ụtụtụ ọma nye gị. O, kedu ka ị mere? Ndewo prọfet, prọfet ndewo. Enula
1: abịala isiokwu ọkpara mma etitiri ya ọnụ echile ndị tiri ekwe pụtachala, but ọ dị mma inye aka ka onye ọbụla godi. Ọ dị mma na inyere ya aka, bikos ele mmanya agaghị mma ga-enyere ya aka ka onwe dị ike sọvaivụ. Ele mmanya enweghị ike mma gị.
0: Ewo,
1: ndị m desi unu abụọlachiwo ezigbo nwaanyị m, treasure temple, kindness and bless delight. La Presca Tempo. Mami omo ko mami viki viki mami bi. Wanyo ma Jesus. Na ge ge ge na ge na Jesus.
0: Amio ndewo ya gaziri gi prophet. Wunye ma patarala mo gwa wolota. Wanyi Istanbul Ibolachi.
2: So sama ya maraga me Ibolachi Maze Clinton Obita ye merali.
0: Adem mma wo. Ipatara ogwa na nke dan kwa wo.
2: Maze.
0: Okwefo pe yogo.
2: Men at this I did.
0: Manya akpanye gi ogo m sege.
2: Akwagwane.
0: I se na akpanye gi.
2: Akpanyere m. Ihe a bu ngwuchi izuka.
0: Eh, o bu ngwuchi izuka. Awu hem ji ka mara ma akpanyere gi.
2: Mbe eweli wele
0: za. Kana mama ara mbe nke m na ri ruo na ara bi akpara. Ah, o ga erute na nke
2: iwe. Kani ajo.
0: Ya ajo.
2: Nsu ba de.
0: Elo tala no.
2: Nde we be munu ze mo zo na vola ke tutu aba. Kedi ko no mere. Ana m ni oru.
0: Eh, zi okwa bo be. Ora ta ya
2: so le ji la de. Ora ji la don go di am ore di de. I will am ni wan de. Ola. Na rose ai na se na o debrele o dem. Debrele it. It is the bread. Bana se no de wo. Maazị, anụrụ m isiokwu ka jikwa n'aka. Mmadụ ime ihe ọma.
0: Mmadụ ime ihe ọma. Ọtụtụ mgbe ụfọdụ ndị o dubarala ha na ọnọdụ amamke m ga-eme ọnọdụ gbalụ gbalụ.
2: Mana mmadụ emela ihe ọma, chike hụ gaba ngarizm.
0: E, otu a. Ọtụtụ nọ n'ime ụlọ mkpọrọ ugbu a, ọ bụ n'ihi ọnọdụ ụfọdụ ihe ahụ. Mana ọ gaghị egbochi ime ihe ọma, a ga na-eme ihe ọma.
2: Alo.
0: Alo.
3: Alo.
0: Mami Ome Ogo.
3: Ọtụtụ ọma Clinton Nwagboro.
0: Ọtụtụ ọma nye gị.
3: Anyị ka ọ dịra mami.
2: Mami Ome Ogo bụ ọlachi ụtụtụ ọma.
3: Ị gara akpọ gara mma nna
2: gị. Ee.
3: Ekele dịrị Chineke. Chineke kpuchie ha n'aha Jizọs.
2: Amị. Amị.
3: Isiokwu unu wepụtara echi a dịgidere ma Pita. Isiokwu a bara uru, ọ dịkwanụ mkpa. Onye ọbụla nọ n'ụwa ya eyiri Jizọs dịka
0: ezi. Dịka ewe.
3: Ya nwere ikwe n'ike mara ihe akwụkwọ akwụkwọ dị ugbu ihe a. Akwụkwọ James gwara anyị. Ọ sị ka mmadụ ghara ga-adị dịka onye ogbu mmadụ, kama ka ọ ihe ahụhụ ị na-ata ka ịta ya n'ime Jizọs. Gwanne ị chọrọ ka isoro Jizọs, ị ga-emekwa dịka o mere. Mgbe Jizọs bịara n'ụwa, enweghị ọrịa tiri ya ụjọ n'ọgwụgwọ, enwekwaghị ihe ọma rutere tiri ya ike n'omume. Ka e dịra m anya kpọmkwem na ọ bụrụ na otu a mụmị ome ọgụ nọ na bụkwara ihe m na-eme ele bifo ahụ adịghị m. O nweghị enyi taịpụ ọkụ mmadụ m hụrụ n'ụzọ
0: na ị gaghị enyere ya
3: nwere ihe nsogbu na ihe nramahụ. Ma ọ dara ada ma o mere gịnị na-aga enwe ike m mee ka esho na onye ahụ amụrụ ka echiri na-etugodiri ya aka.
0: Otu a
3: amaghị m, maka na ama m na ihe nụ m n'ime karịrị ihe nụ ihe niile nọ n'ụwa n'ime.
0: Otu a.
3: Maka onye gị na Jizọs okwu, ụjọ na-eme gịnị?
0: Ụjọ anaghị atụ ya.
2: Otu a.
3: Ọ na-atụ ya chacha.
0: Mọlị mọlị.
3: Ya bụ, ana m ekwe na-ekwesị ike na onye nwụrụ onye ọkwa onye mmụọ nke ịdị ike dị n'ime ya. Mana gị lee na ọ dịghị ike ime, wepụ gị anya. Maka ndị dị ike, Chineke ga-ejupụtakwa nke enwe ike mee gịnị? Onye ahụ tara anya. Adịla agadi ịjụ ihe o mere. Adịla agadi ịjụ ihe na-achụ ya. Maka na ihe ya na-achụ ya anaghị achụ gị. Kama ka gị ga-achụ ihe ya na-achụ ya. Maka onye bụ ezipụta nwa Chineke n'ụwa.
0: Otu a.
3: Mụnwa kwenyere na onye ọbụla m hụrụ n'ụzọ ma m jide ahụ. Ma ị mere ihe mmụọ ọjọọ.
0: Ị mere nke ọma ụwa.
3: Aga m enyerela aka. Maka na ihe ka m jiri pụta n'ụwa. Si m na-asị ụnụ abụọla, chaa na m ozu prọfet. Ahụla m ụnụ mmadụ abụọ na
0: Pụtara n'ụzọ ka m were ya ugbu a, ị nwere ike o nwere ebe ị na-aga gị hụ otu nwaanyị ma ọ bụ otu nwoke ya sị gị sisa achọ m mmadụ bịa ma ọ kwanụ achọrọ m ego m ji eri nri nyetụnụ m ego ka m were zụrụ ihe m ga-eri gị nwee obi ebere nye onye ahụ ịga ha sị na odogwu nwoke onye a efuola n'afọ ole na ole gara aga ahụrụ m nke mere m n'ihu anya asị na odogwu mmadụ na o furu efu si adede kekwana otu isi mata na odogwu efuola maka na onye ahụ wepụtara ego nye nwoke ibe ya si ya were ga-eji zụrụ n'ihe ị ga-eri ya bụrụ ebe odogwu ya otu o siri fuo amalite na-achọ ya achọ
4: mana o mechara weghachite ya azụ.
0: Nke bụ eziokwu bụ na amụanyị stambu ama m ma oweghachiri ya eweghachi ma ọ bụrụ na oweghachi ya mụwa gawara ihe dịrị m biko ndị odogbu furu na ndị odogbu ha na-efu
4: na-efu.
0: Alo
4: alo
5: onye na-efu Mazi Clinton onye njeko mara mma
0: Jesus ya otu ndị ya shapụ ya. Ndewo.
5: Nke na-arị mma.
4: Nwaanyị ọma nwaanyị mara mma ebe ọla chi.
5: Ndewo abụọla m abụọ nke ma abụọ ji. Chineke ọnụ ọchịchị n'ọnụ n'ụtụtụ a maka o nyere m ndụ narị isi ike. A sị n'oke echedere m ya na o meela nke ukwuu.
0: Eziokwu.
5: Eziokwu m echi gara aga topic nị wepụtakwara wepụtakwa ya ka ọ dị mma. Dịka m echi gara aga mmadụ mere mmadụ ihe ọma dị mma dị ya ama ama maka mgbe nke gị ga-adabara gị onye ọzọkwa n'ịtụwa anya gị
0: gbara gị
5: abịala bịa chewa na ndị mmụọ nwere onwe mmụọ bagidere ma ọ gịdị o nwere nke ahụ oke gị gwara gị mee ịghọtala ọ Chineke ga-anara otito ndị m na-asị nara ihe m na-egwu
0: n'ihu anyị na n'ihu
5: ekelegodiri m daji iko na asị m ya ọbụla achọ ụtụtụ ọma nke ahụ na-agakwa m mkpa ekelekwara m onye ọbụla ala ndị m na-akpọte n'ụtụ ndị m na-atụ na bọọla chụụ azịza onye ọma na redio isweta nwa Chineke nke naanị m ọ ga-adịrị ya mgbe ogologo ndụ narị isike ma ọbụ ezi nne dị ọrọ mma ma ọbịa ọmọgọ ma ọbụ ibu ma ọbụ ifikiriki na chimete ọ ga-adịrị na acha acha fọm ngwara ụdị ọ ga-adịrị onye ọbụla fọm wa eme nke ọ ga-adịrị onye ọbụla mma n'ọtụtụ a ihe ọmụ na gị mụ na azụ ndewo na prọfet tempo biko biko thank you so much I love you all.
0: Ọ dị mma ndewo nwaanyị ọma Jizọs ndewo ya gaziere gị bụrụ abụrụ ndị mụtara Jizọs n'aka ihe gana ihe gana o nwaanyị ọma Jizọs. Ọtọ ka esi eme ihe ehi. Alo. Banyuo, banyuo, banyuo. Anyị agakwanụ gị ekwe. Udo dịkwara gị nwa Chineke.
6: Ọfụrụ ọka.
4: Mami.
6: Afọ mụ n'onye eze.
4: Mami nke naanị m.
6: Nwoke dọrọ mma, isi nne dọrọ mma, sịta ga-adị n'ụlọ na mma n'aha. Anụla m isi okwu unu kemgbe ya. Mmadụ inyere mmadụ ibe ya aka dị mma. O nwere onye ị ga-enyere aka ahụ, ọ bụrụ na ịtọọla ya ndụ. Gị na ihe esi ebe ahụ dị na mma.
0: Otu a.
6: Na onye dị otu a zọpụtara m na ngara enwe, na onye dị otu a zọpụtara m.
0: Gbam.
6: Ọ na-akọrọ ya ndị mmadụ were onye ahụ na-eji ozi ọma. Mmadụ inyere mmadụ aka dị mma.
0: Dị mma.
6: O nwere otu mmadụ ga-esi were o nweghị ihe na-eme ya ata n'ụzọ.
0: Otu a.
6: Ga-enye aka bulite ya. Ịhụ na ọrụ na ike dị gị ibuga ya ụlọ ọgwụ ibuga ya. Ndị nwe ya bịa nyewe aka. A na-erite mkpụrụ obi
0: n'uru.
6: Mmadụ inyere mmadụ ibe ya ka ọ mara mma. Onye ọbụla dị si ike. Agụrụ ihe ọrịa onye ahụ. Maka Chineke mere ya daa n'ihu oke ekpe ọrịa ahụ metụrụ m. Udo dịrị ụlọ.
0: Udo dịkwara gị.
6: Nwa nwanyị ọma Jizọs, ihe ọ na-aba ọha si na-atọ m ụtọ nke ukwuu. Ọ na-achị ha ihe otu obi na-adị. Nwanyị ọma Jizọs, ọ dịkwara gị na mma. Ndị nna asaa abụọla si Maazị Okafọ nwanne m, Imes, Ejike, onye eke na-asa nne m, ọ sị na Reliwe, Kacha nọ na-emelite, Azịza onye ọma, Na-eyocha koodu. Echefughị m MC Double na-achọ ọzọ. A sị m, ụwa dịrị anyị niile, ma chinchi ọ bịakwa Malaysia, gị si ụmụ gaa, nwunye alaba alaba, nwunye magini,
0: ụdọ dịrị anyị n'ọnwa
2: Jizọs.
0: Amị o, ndewo, ịgbalịala enola, ya gaziri gị, mama ukwu, mama ukwu. Halo!
7: Maazị
0: Clinton
2: Kenan. Papa ukwu anyị. Azịza, onye mana redio, onye ya ebe
7: izi. Papa olu Kenan, okwu nke izizi anyị nwaanyị toro ogologo aha ya eto.
2: Ya mara gị mma.
0: Eziokwu ya, ihu nwunye m n'ụtụtụ ahụ ya, eziokwu ya, ihe ị ga-akpọ ya bụ Evangelix, eziokwu.
2: Hụla, akwụ na hụla.
7: Onye ahụ dị mara, onye
0: mara m onye. Eziokwu.
7: Ka anyị na-eti gụrụ nne isiokwu a, aka maka m ebe m na ụwa. Agaghị m akwa m na nnọ, ma ndị ogbu asịrị ka anọ m na nnọ.
0: So,
7: ndị nna si na abụọla chi bụ onye ọma Jizọs, anna m ole. Onye ọbụla mebiri ụwa
0: ya, onye ọma Jizọs, onye a ga-akwụ ụgwọ ya, gaa n'ihu.
7: A bụ ya ka a ga-akwụ ụgwọ. Mee ọma ọgọ, ọma Charity, ọmị Viki, Lady P, ya na Sabino Black, Mr. Toma Chineke, mụ Prophet, ndị niile like Rose FM.
0: Amiyo, ndewo, azịza onye ọma na redio. Azịza isi onye mebiwa ya akwụọ nwaanyị ọma Jizọs ụgwọ ya. Ọ bụ naanị ya ga-eri ego ya. Alo? Ama mụ, alo? Gaa n'ihu Ibolachi. Ibolachi, papa ukwu.
8: Minister of Enjoyment.
2: Ew, ya mara gị mma. Onye uweojii, onye IGP.
0: IGP abịala
2: dị. Shansa, Shansa, Shansa.
0: IGP, IGP.
8: Ụtụtụ ọma, mami.
2: Ụtụtụ ọma, ya mara gị mma, nwoke dị Sam.
8: N'eziokwu, eziokwu, isiokwu n'uji, ọ mara mma nke ukwuu. Maka mmadụ na-esi ihe aka, ihere mmadụ.
2: Otu a.
8: Ya ọ mịtara gị mkpụrụ, ị na-eme expect n'ụwa. Ọ na-eme eme. Mmadụ nwere ike ịzụcha ahịa, gị yere ya aka na ego ya ezu ezu kọmpliti ere ya, ya ọzụ ahịa ala. Onweghị ike ichefu ya echefu. Ọ ga na-echetawa oge awa na mgbe niile. Si na onye dị ụtọ, onye dị ụta mere ihe dị ụta. Ị nwugo dị n'ụmụ gị ha, megide gala saịdị ahụ ọnụ, ọ ga-echetarịrị ihe ị mere ya.
0: Otu a.
8: So ihe ọma na-adị mma ka a na-emere ya ndị mmadụ na onye ghọtakwara n'onwe ya. Ndị nna sị na abụọla chi nwaanyị ọma Jizọs, Azịza onye ọma na redio, Mami Umuogo, Chacha, Abino Black, Nwanyị Fulani, Mami B, and the Favour from Ngwa Road. Ikizuka mara niile mma n'aha Jizọs.
0: Amị o, ya ma kwara gị mma n'ụlọ, ndewo. Ọ dị mma, Ibola chi injinia Edric ya gaziere gị nọ. Onye na-akọ aka n'ọnụ ụzọ ama anyị, halo?
9: Mami Light, ụtụtụ ama!
2: Ụtụtụ ama, ya mara gị mma, chaa chaa bekee, Ibola chi.
9: Maazị Christian, ụtụtụ ama!
0: Ụtụtụ ama, chaa chaa, ya gaziere gị.
2: Chacha nke na-akwụ ọchị n'ụtụtụ a, ọ dịkwa nke tọtala ego.
0: Eziokwu, ọchị gị dị anyị ụtọ. Ọ dị anyị ezigbo ụtọ.
9: Mami Lai.
2: Bekee mụ.
9: Nwaanyị Istanbul.
2: Awọ mmiri.
9: Lai tọgala skuu.
2: A gaala oo.
9: Imeziri jisi ike nọ.
2: Ndewo.
9: Ya ka ọ ga-amụtara ihe so dat ọ ga-abụ president Naijiria, ọ yi mma.
2: Ami.
9: Eziokwu, anụrụ m isiokwu n'iji. Mmadụ imere mmadụ ihe ọma dị mma. Ị ghọtara. Ma ọ dapụtara gị na ị ga-emere mmadụ ihe ọma. Bikọ sonwe ndị. Imere mmadụ ihe ọma na-ara ha ahụ. Amekwa na-eme ihe nwere onye ahụ na-akọ. Ọ mụwa mere ya nke ahụ. Alaike m ụdị nke ahụ. Ọ mụwa mere o ji mee nke ahụ. Hụrụ ihe a o ji ọ mụwa nyere ma ọ wụ mụwa gara eme nke ọ gara. Ayị, eziokwu m ajụ ma Chineke nọ ga-agọzikwa onye dị otu a. Mee ya ka Chineke na-akwụ ọgwụ ụgwọ ọrụ. Na onye nwabụ onye ọ dị n'aka ịgọzi gị in one way or the other. Ịghọtago n'olu ndị oyibo, ọ bụ ya. Nne m asị, abụọla chi, anụla m olu ndị nke m. Nama se ha bola si bu mommy o mog. Ezin ne di ara ma why o ma Jesus a be no black. Ami zo ido ma na radio. Onye ka ko batara last yo bonye.
0: Abono inspector. I'm going to go to the house. Joseph at Jadi Noti Pemerizio Quisero Toto Mamaz Clinton Obidaya Nakwa Ugebengala. Ndimna si Bolachi Tatabu Ugeze Godin Emmanuel Mwafu Wajin Jemon Chibezu Goji Oza Francis Namani Victor Nana Beke Tony Nandiozo Gunire Mini Biafra na Comrade Light Uden One Day Wo. O Y Black Favor Oji Isere Toto Mao Mommy Light Namaz Clinton Jisini Kende Wo. A Mini Biafra Isero Toto Mandi Rose Biko no Gwaram no. Onye ndumazi nnamdi kane bolachi ndi isinawo Christ Ascension adema ya gaziri gidika dikun Samuel ude manyo kwa ye bolachi comrade Elijah ude mwasi ye bolachi chacha ugeze godini kwa kwa rani anya ya ye bolachi informa Frank isiri ototo wa Mandy Rose ugebe ngala mwanyi Istanbul nanyi Clinton kedoku numere ndinkem Anom na ulo onrum ubua. Jisini ike ya gazere gi former Frank Ndewo. Eze mwa ike di na chi prince ike di esero toto mama ze Clinton na kugebe wanyoma. Afo muro. Ese afo muro omu. Yodema. Kedu kunu mere no toto ha. Ese anye mguchi izu kwa manyere mmadu nine bundine gente. Biko gwara nundie nyim mmadu deka Christian mwokocha. Precious mwakama. Comrade Elijah Udemwa, Ezemwa Justice, na kwa Ezemwa Prince, gunyere Ezemwa Victoria, na Ezemwa Ozioma, Neche, Sitere High Life, Emmanuel, na ndiozo seha Ebola Chindewo. Anyu Rosigi Victor Nana, Ezirbanyo Gwaragi, Omu Omagi, Edu Milion Adeze, Chukuje Kuliva seha Ebola Chindewo. Oza Francis wa Maganda Mana, anyu kwa Rosigi, Esire, anyu Ebola Chi. Adema ese manyo gwara gindi dote bola chi chibezu goji ugeze godin Victor nana comrade Elijah Udemwa. Gunya kwara no hala. Na kwa let's go kafo chitoski je chiemela ndewo madam alaba ugochuku na ndi ozo. Madam Stainless anyi huru ozigi na Facebook anyi se nebo madam Stainless isitere New Heaven nkedi na state Enugu. Ututu wama nnenes governor na kwa mazi Clinton. Ana mwasi na chineke mela. Nyinyanyi ndo na hisi ke ndi nnasi bola chi n'ututu abu nwanyi oma Jesus ifanyi okafo nwanwa wadi mamwanwa gi tizaram ekpere ani ndewo nakwa ezinne di oramma na ndi ozi kpoputara ha n'ebe a ndewo. Adema na WhatsApp kanyi huru ozigi isiri salachi ugebe keduki mere taa ikele diri chineke na tabo Friday keduku numere ezoku enyara huru mkwame sini ihuchi dejo unuhu kwara ki ihuchi jiride na ototo ayubiko kwara mno amara na kwa neche gunyere akapara iken Nicholas siha ebolachi ebo ambasador Genevieve Chazalam sitere Immaculate ndewo ya gazirege nola. Adema kanyi mwike lohachi na okwe kwenti anyi.

0: onye ka anyị na-anabata ugbu a? Halo.
1: Halo.
2: Halo.
0: Ndewo. Ụtụtụ ọma nye gị, kedu ka ị mere?
2: Adị mma, na Bọlachi.
0: Anyị Bọlachi.
2: Amarachi sitere ọgbọghị, mọmi laiti Bọlachi.
1: Heo, amụ ewele iwe nnọ, hapụkwanụ mee na atịnsị adịghị.
2: Laiti kwa nọ, dakwala
1: sụrụ. Ọ gaala.
2: Okay, Maazị Tolitin, good morning.
0: Ndewo, ya gaziere gị ụtụtụ ọma ya nọ.
2: Ugbu a ka m batara, ndị nna siu na Bọlachi, mọmi laiti, anụ na n'ụlọ, anụ na m'olu, nụ na Bọlachi.
0: Anyị abụọ.
2: Mọmi Viki Viki, azịza ọma na redio, mọmi ọmọgọ, ebe Pastor P. Dave, confident, anụ m asị ha ụba Bọlachi, ụbọchị taa mara anyị niile mma
0: n'aha gị.
2: Amịọ. Mọmi buru da anyị gawa, bye bye.
0: Ndewo, ọ dị mma, ya gaziere gị, nụla. Dịka anyị gwara gị na mgbe ọ ga-afọdụ nkeji iri na ise ka ọ kụọ elekere asatọ, anyị ga-ewetara gị ihe omume Hour of Solution. Nwaanyị Istanbul, kelee ọhanaeze.
1: Igbo mụrụ nze, ma ọzọ, ndewo.
0: Ndewo. Onye nụrụ olu ya bụ m, Clinton Obidaya. Ọ dị mma ka ọ dị ugbu a, ihe oge ya ruru bụ oge ihe omume Hour of Solution sitere n'aka ndị ụka Solution Chapel, bụ nke onye nke gị na-ewetara gị, Brother Bethel Onyeneke, The Liberian Major Prophet, dịka ị na-ege ya bụ mgbasa ozi ọma Chineke. Ka onye nwaanyị gaa n'iru were ya gọzie gị, gaa n'iru were ya kwalite gị, gboro gị mkpa niile gị n'ime ndụ a, gaa na sị amen.

0: Odembe Odabrele. Deke mara na mbuo let us gabi gijo tonyo let us gabo tene kane ku aputa na idea bo ata no iso isi na na gane hu kodi bo a mo na ezidim na radio
1: Clinton Obidaya ekelem gi na sigi ndewo bata kanye na gabo noria na mbuto ta noge o jaruzu kanye mara ihe ndi ndanyu were gwa anyi na nde shiro fo kazi ogu na ntorokpa gunyere oziza na ihe ndi ozo su ya n'azu asim gi ndewo adirila gi na mma
0: ndewo nambu nambu aga meja kwa kwa mjina kubwa we bapu osa makana mena tinsa duyin mena tinsa duyin odembe odabrele ale kukele meno oza neme ane meka matubu wao na kwa kwa poncho otu mwoku buwao na state rivers apala kwa nkonkonkonkon apala kwa hira meya kwa lekwa mele agwa sari gono makana mena tinsa duyin abu gini komere u agara gabu onye love love ya buonye love love ya u buchaya maburi otu luia na miri luia na miri u na kwa nelu ya u hafu ya na ome ya ni mekeke abadege na miri ane kuna mwaka wifte robi otu le mwine ya sonya unahono na anya mwe ni ya wanyi sonya kako soncha ya kako mabrozi otu si ya ni mekeke hapa ya na ome aka magawa mana juno ebe ko biuno de obi na di ebe ndi ome kome okwa se mozo ndi sarigono nkane mbwa na state rivers makana hota kwao na kwa kwa punch kane meka matubu wao ane kuno otu mwa bawa otu mwa bawa na nambaru bwa kane kuo azun zole ya hon azun zole ya hon asa hele ya savana ma doya ya ya ya doya gwom gudom gwom gwo ya ya ya ya ane kuno mwaka sa umu mwaka sa lede mwa madia lede mwa takede mwa nya ma gwo doya zun zole ya hon me ya kwa wala wo zoya giriga giriga masa hele ya savana kodi buwa o agobala ha angu chile ha eji chile ha o makana men na tinsa dream men na tinsa dream o dembe o debrele ane kubwa o oto nya nenyo enyo oto nya nenyo enyo bonya lanyo na mba yuke burebu kane kubwa o na anwu chelo nya mana agwa ya e ma ihe gburu onye a o e ma ihe gburu onye a ade egwu maka na huta kubu a o anwu chelo mada ato na state rivers anwu chelo hubu a mana ebe ebubo ibu nda na egwu na aka ha de n'otu onye okwu gbala na aka ha de ya o ane kuna emechere dokuto ozunwa madia ha gbuchere ya lie ya mana kodi bua ozunwa madia aboliele ya aboliele ya ma chapata na ezeku na ezeku na men na tins are doing men na tins are doing no dem boda brele ale ku kale menu ozana me eru ka gafunanya ane ku gba na about you na state bauchi odebrele benhi o odebrele benhi awogede neme na bauchi buao ane kuna ebuola marasa marasa havlado mano anelia mmadi irise ulo irise ulo irise kane kuo nulo ndi eneno ko onero ko onye abula na osa abugede nese o ane ku buao na ndo chinama na kwa ndo rugbo na state bauchi ane sokuo ane soku ana alu ogo kodi buwa o nde nkiti aha safage ya makana mena tinsa duyin o dembe o debrele ane ku buwa o notu mwatake ino nula kukwala su na banka abuwa ka ane ku buwa o nankutu kukwala olala mwadike angunye fulanya ane meka matao na yabu ndi omo ama Afrika kukuru nebo yabu ebe mwatakara ano bana kwa nkonkonko mala mana kodi ubua mwatakara mwala amagi mawoja mawagini nebia mana onwola o me na tinsa dui odembe odebrele party APC bua ha na anwiyi o ha na anwiyi abugen ka ha na anwiyi ha na eku bua o ha sunu ka buko onu ka buko na state Ekiti na Ekiti o ha sin bia gunu na state Ekiti na ga emetu lakelu gadi nwajo aga yengo ba ba ni me ya aga de nwa sunsun gengem nka abukwa ha na ekwe na mbututu a emeki ke gale ba kwa o emeki kese na ihe abu ya nkembu na ihe abu ya nkembu onoro tu a ahu aji oyoyi ya na iba kwa ya na egbenwute dika bela ko wa o na ihe ndeko nkulo aireke ikuku ekuole otu ahule anya ahule anya ane kubu a o party labor Party level, hapola utu neko, sungunu bia mebia, kemezie inye, anyi gachi ime ntila kelu, nafapuka bonyi da bwona sa, oga masi anyi ime ntila kelu, nafapuka bonyi da bwona sa, ya minunu bia kai dare ante, let's dare ante, dare into we gonna dare it, ewa ala, ya waka ha dare ante, omehebeke ya huneku, Adegu alaka kelemene ozale me Adegu bua o na ndi opebe he mekwala yozo ndi opebe he mekwala yozo agani ka hamena buju bua o wanna okuru lebe hi o ha galu bua gabu onye nchi imo obodo onye nchi imo obodo ha gala gabu ya maturo mada no nka ni me ni sobota ni babuja eba hu gba ko na kwuo Aka na emengari ugbua na oya o. Oya na brano. Hansi biko onye isi ala. Onye isi ala. Pastor anyo maka ndi ahu. Pastor anyo maka ndi ahu. Oburu na bugi ya. Oburu na bugi ya. Dawutu o. Pastor anyo ha. To hapo maka ndi ahu. To hapo maka ndi ahu. Aya togo sikapa. Unu jide gunu. Unu pastor anyo manye. Nkaka ha na emengari na zogu diga gidiga. Mano oya o. Mana brano. Maka na mena tinsa dui. Na kan koso oni so na se aso o ma la Nigeria unu leza veleza ve unu leza veleza ve as no na basin bike no na basin bike ehun na ga to apo ma kan dia o na run underground work go la aha o bi so na run aso no tsa to sia o na emecha no o ga de maza o ga de maza o ga de ma wada hamadu makana me na tin sa doin Ane kubwa o, olor aine kekuola. Untila kele mo la bule mire. Kipunde rabe da ton kwa me. Awo la ya me ya, awo la void. Ane kwa guru abara. Aha. Ane kubwa o, na wwa wwa. Ya bunu mene untila kele imo la. Ya gafa bule da ton kwa me. Nunu chefu ya. Nakaha gala. Makana me na tinsa duyin. O dembe, o debrele. Aina utu bua o party NDC party NDC o kanu bua na eku ya o ha se hola ntula kele mu la hamre ha ko de zun zun fam famo no no to sia to sia na he mele ya o na de ma ha se le le le le ya bo ku na eku o oku ya ga me ga na bu de ga ezi oku na bu de ga ezi oku o nka ka ha na eku na mututu a ya bu de party NDC Adi egu ahokwala mu ozi azza na number bua o ani kulutu mata kere na mu nwoka sa o mu nwoka sa ha sa hele ya savana ma doya van van van doya ra ra ra zoya gidigan gidigan ani eku bua o na ka hara bu ndi nile to marwa aga nwuchi ha de gana be go bada nwuchi de ha ga jengangarism ha ga jengangarism de gana be gada Makega sahe savana asubu nusachie kwani ya onusachie ya adiegu ọ dị egwu anyị ka na-agakwa ahụ na akwa aka punch na mgbe ụtụtụ a. anwụchiela mmadụ atọ bụ ndị a na-ekwu ugbu ahụ n'aka ha dị n'ọnwa otu onye. Ndị a bụ ndị ọkwọ ụgbọala ahụ. Ọ bụ ihe m na-ekwu, ị nakwa eme enyi elu na-eme anya ala. Lezie anya. Otu nwoke na ondo ka a na-ekwu ugbu ahụ, ọkụ gbuole nna ya oo, dịka ha nọ na-ese okwu na-aba mba, ya ele nna ya, zụzụọ ya ahụ. Ka ọ dị ugbu ahụ, nwoke alaala mmụọ n'ike, nwa ya kụgbuole ya, ọkụ nyofụla ya anya, ihe asịlarị. Odembe, ọ debrele, debre nti iti debre, ya wụ debrele. A na-ekwu ugbu ahụ, ụlọ ọrụ ndị uwe ojii ndị uwe gosim karụrụ ha si hụla atụwa ego anyị nwetara n'oge anyị na-arụ ọrụ. O rukwara ijeri naira abụọ. Ma ndị na-eme nyaṅụ a sị m bịa gwa unu na o rukwara ijeri naira abụọ. Ka ọ dị ugbu ahụ, na-asịrị akwa ibe m ọ debrele ebe ihe ugbu ahụ na akwa ibe m ka a na-ahụta. Ndị na-atụ mgbere ahịa mmadụ ka a na-ekwu okwu ugbu ahụ. Ya bụ nkụgbada nwuchi dịbanye ndị uwe ojii eji ihe ji ugbu ahụ anapụtala ụmụaka atọ akpa na-apụ apụ ka ha ga saa savana. Ọ bụ ihe a na-aga ime ebe ihe maka mmadụ tị gị ugbu ahụ bịa ka pụwa ahụ. Anyị na-apụ apụ, anyị na-aga Mali, anyị na-aga Amerika, anyị na-aga ọwụ okwu ụgha. Ị na-aga isa ahịa savana o ka ị bụrụ ya n'uche o. Ka ọ dị ugbu ahụ na akwa ibe m, ndị uwe ojii ha arụọla ọrụ ọma, ha napụtala ndị nke ugbu ahụ. No more savana. A sachiele ya, chekwa gị che ndị Sarigon, ndị omekome, ndị ukwu nnu. Ami ya m na-agwa unu, ọ nwoke nọ n'ụlọ kasị nke nọ n'ama bịawa n'azụ dị. A na-eme ka mata ugbu ahụ, ndị ọrụ agha ala anyị ha nwụchiela otu onye, ha nwụchiela nwoke a, ha si hụla nwoke ahụ. Ọ na-eburu akụrụngwa ma ihe a na-anwụ anwụ ma nke a na-eri eri o ga-abụle ndị ọkpebe na bronu. Ka ọ dị ugbu ahụ eji ya eji. No more supply. Ole ihe na-anụ o, ọ mee supply ya wụ ọ na-supply ma egbe ma ihe a na-anwụ anwụ ma nke a na-eri eri na-ebunye ndị omekome otu ọbụla gbalaga. Ka ọ dị ugbu ahụ, ihe azụ ngụgbadị nwuchiri anjichiri ejighi ọgaji ngangarism he's gonna be god ọgaji nga ọga ị na-ebe ihe mmiri amaya nwọcha ya onye arụrụ ala. Alleluya somebody. Adị egwu onwe ihe m na-agaghị anụ o. A na-eme ka mata ugbu a n'ọya na mee nothing sadughi n'ọya menatadio. A na-ekwu ugbu ahụ, asụ ọkụ erela o, ụlọ ahịa asatọ ọkụ erela ya mee ya lee ya n'ọrụ otu ya ghọọ ntọntọ. Ego mmadụ alaala o. A sị m ndị a lezave ndụ karịrị ihe eji azụ ya. Nke a bụ akụ ndị mụrụ ugbu a na-akwa akọ punch na mgbọtụtụ a. Aga m enye ohere ka maazị Clifton Dabere anyị gaa n'ihu. Aka m bụkwa onye amago Chidimma mere gịnị ndewo nọ.

0: dị mma ugbu a aga m ewere akwụkwọ akụkọ Vanguard na mgbe ụtụtụ amara ya bụ ihe akwụkwọ akụkọ na agwa anyị. Na Vanguard ka m na-ahụ ozi a ugbu a maka ntuliaka elu 2027, ụlọ ọrụ na-ahụ maka ntuliaka elu n'obodo Naịjirịa bụ otu ụlọ ọrụ INEC ugbu a agaala n'ihu ịsị na ntuliaka elu ime ụlọ ọbụla pati ọbụla mere ma ọ bụrụ na ọnwa Mee abalị 13 mgbe ọ gasịchara na ntuliaka elu ime ụlọ ahụ achịtaghị aja. Nke a ka ụlọ ọrụ INEC na-ekwu ugbu a, ha eleela ntuliaka elu ime ụlọ dị iche iche nke pati dị iche iche mere dịka abalị 13 nke ọnwa Mee gasịrị kagbucha kpamkpamkpam, si na ọ bụghị ntuliaka elu ime ụlọ ka ihe a bụ, ya bụ na nke ahụ akụfela ha dịka ụgbọ oloko. N'otu aka ahụ ka anyị na-ahụ maka ntuliaka elu 2027, ihe ruru ndị nwere mmasị ịzọ ọkwa dị iche iche ruru mmadụ 50% ka a na-akọwa ugbu a na ha nwetara mmeri na ọnọdụ mkpukwasị okpu eze, ọ bụghị na ntuliaka elu ime ụlọ, kama akpaala ya akpa. Nke a ka pati NDC na-ekwu. Pati NDC na-eme ka o doo anya na ọtụtụ ndị nwetara mmeri na ya bụ ntuliaka elu ime ụlọ ha ruru mmadụ ruru pasentị 50, na ndị dị otu a bụrụla ndị a nọ kpacha nkata si ngwa ka enyewenu ya enye ya. Ụmụakwụkwọ lerela ule WAEC ka a kọwara na ha nọ n'ọchịchịrị n'oge ha nọ n'ihe omume nwale, mgbe ha nọ na-eme ọrụ nwale bụ na praktikal wa na steeti Oyo, ka a sịrị na ndị a nọdị n'anya itiri. Ihe a bụrụ n'abalị ka nke a fịọrọ. N'otu aka ha kọwara ugbu a na ụlọ akwụkwọ mahadum ruru 107 a na-enyocha ha ugbu a maka inye akara nzere digri adịgboroja. A na-enyocha ha ka a mara ma ụlọ akwụkwọ ndị a orijuru afọ. David Omahi bụ minista na-ahụ maka ọrụ ma bụkwara aka chịburu steeti Ebonyi n'oge gara aga, ewerela ezigbote agụmakwụkwọ n'efu nye otu onye gbara mbọ tite ịgba n'ihe a tụrụ anya ya na ule jam. Ọ bụ onye ka a na-akọ ihe a? Ọ bụ otu nwa akwụkwọ onye sonyere na ule nke UTMP nke otu ụlọ ọrụ bọọdụ jam ka a na-akọ ugbu a na o nwetara ihe nrite nke agụmakwụkwọ n'efu dịka David Omahi nyere ya. Ya bụ nwata onye gbara mbọ leta ule a nke ọma n'ihi na o nwetara ezigbote akara toro eto. Unu lekwekwa na ọtụtụ ụmụafọ Naịjirịa ugbu a na-echizi na unyi, ha jizi chakole shiga ha nri o na kwa nkụ o, dịka akọwara na ọnụego mmanụ gas ugbu a arịala elu ọjị. Ọtụtụ ụmụafọ Naịjirịa ugbu a na-akwazi ọkụ ekwu, ha na-akwazi na nkụ, na-echizikwa na nkụ o. Nke a ka anyị na-ahụ na ya bụ akwụkwọ akụkọ. N'otu aka ahụ ka anyị na-ahụ o, n'otu akwụkwọ akụkọ ahụ, na otu onye akpọrọ Ifechukwu Dennis abụrụla onye ndị uwe ojii nwụchiri ugbu a maka na ọ gara gaga mee olu ozi adịgboroja maka Tinubu. Nke a ka Onanuga nọ na-ekwupụta maka esemokwu olu ozi a na-efesanụ kemgbe ahụ, ebe onye isi ala nọ na-ekwu okwu sị na nchekwa mekwara ya na Peter Obi mekwara ya, ọ sịkwa mekwaghị ya. Amaghị m n'ọlụ olu ozi a na-efesanụ na ikuku. Nke a dịda anyị Verida Kamanụ jiri mee ihe onyonyo bụ ebe onye isi ala nọ na-akpọ isi ekwe nkụ sị na ya agaghị akwụsị ọnọdụ enweghị nchekwa. Ya kwụsị ya, kedu otu pati ha ji enwetakwa n'ego ha ji enweta mmeri? Ihe ahụ bụ olu ozi adịgboroja. Akọwala na onye mere ya bụkwanụ Ifechukwu Dennis na anwụchiela ya ugbu a. Ọ bụ Bayo Onanuga na-ekwu nke a. Ọ sị na ndị uwe ojii anwụchiela nwa amadi a. Onye akpọrọ ọka nkuzi Kristi Imo Molan abụrụla onye nwetara mmeri ugbu a iji aha pati Akọd zọọ ọkwa onye isi ala. Ya bụ dede anyị Kristi Imo Molan aga azọkwa onye isi ala n'aha pati Akọd. Nke a ka anyị na-ahụ ugbu a, ndị uwe ojii anapụtala ụmụntakịrị atọ na steeti Akwa Ibom ma nwụchie mmadụ abụọ bụ ndị aka ha dị n'ịtọrọ ụmụntakịrị ndị a. Ọ dị mma o,
1: a na-akọwa na ndị nke FIFA amachibidola ihe ọbụla dị ka mmadụ iburu okpokoro mmiri nke agbagharịrị agbagharị bata na ya bụ ebe a nọ na-akụ bọọlụ maka iko akụmbọọlụ mba ụwa. N'otu aka ahụ ka a na-eme ka anyị mara ugbu a na ndị uwe ojii na steeti ogun anwụchiela onye a na-enye enyo n'aka ya dị maka izipu ozi ụgha n'ọnọdụ nchekwa. Ọ dị egwu Sunday Igboho eyela egwu na ya ga-akpọsi aha n'otu n'otu ndị ndọrọndọrọ ọchịchị aka ha dị n'ịtọrọ ụmụntakịrị ahụ atọrọla na steeti Ọyọ. Nke wuzi ụtụ nke abụọ cheta na Sunday Igboho bụ onye na-azọ nta maka nwere onwe nke ala Yoruba na ya mazi n'otu ije ya jiri dịrị ugbu a. Mana ka o ji dị nwa amadi apụtala si hụrụ ndị aka ha dị maka ntọrọ atọrọla ụmụ akwụkwọ na steeti Ọyọ. Aga m akpọdi unu aha n'otu n'otu Sunday Igboho Alesi Ụtụ. Ọ dị egwu Kenneth Okonkwo ka anyị na-ahụkwozi ya n'ihu akwụkwọ akụkọ. Ọ sị na vootu ọbụla a ga-atụrụ Peter Obi na onye ga-erite uru na ya bụ Tinubu ga na-asị n'otu ole. Kenneth Okonkwo bụ onye na-eme ejije akọwala sị na vootu ọbụla a na-atụrụ Peter Obi na ọ bụ Tinubu ga-erite uru ya. Maka ndị atọrọla atọrọ na steeti Ọyọ, ụmụ anyị n'obodo Naịjirịa, heo kai nsogbu. Otu onye bụ Honorable Bamidele Salam akọwala ugbu a, ọ sị na ụmụ anyị ụfọdụ anọghị na Naịjirịa. Dịka atọrọla ndị nke atọrọla na steeti Ọyọ nakwa Borno. N'otu aka ahụ ka gọọmenti steeti Lagos ugbu a mere ka mara na ha anwụchiela ndị arịrịọ ruru 144 na mpaghara Oshodi nakwa Agege, dịka ha na-agba mbọ ịhụ na arịrịọ ga-ebi kpamkpam na ya bụ mpaghara nke steeti ahụ. Peter Obi agwala ndị ntorobịa nke obodo Naịjirịa si, unu atụkwala anya o n'ebe Adeboye nọ maka ịbụ onye ga-enweta agbambọ n'ịchọ mmeri na ihe ndị ọzọ ịgbanwe ihe dịka ọ na-agbala afọ 84, ya bụ na nwoke ahụ ugbu a akakwala nka. A na-akọwa ugbu a na mmadụ ise bụ ndị atọrọla atọrọ site n'ụlọ ụka Ekwa na steeti Kwara, ka a kọwara na nke a gụnyere ma nwunye onye ụkọchukwu na ha anwụọla ugbu a n'aka ndị tọrọla ha anwụnyụọla anya. Ọnwụ egbuola ihe, hei Chineke kwela ihe ọjọọ.

Kaile banyu bua na kwa akoko de son. Ane kubua nandi na salawa o. Ya bunde na mugebe haga no displays na salawa community hanu bua ne bakwa. Haso ogile, ogile, mason anno haso gihe mele ha. Nandi obebe o, ndi obebe o. Ha rolo mama zege mi, kasege chelebe nile. Matches ugbu abinna na so ha no nojo ha no na egwu e ba sikwa na ha no na no ndo baga le ba hun zege chie o mo ma zege mi ko di bua o on ewute ndi aho heria lambamba heria lasa party edi sibua o ha se malami malami ya bro nega ho nega sa bossa ore ya na kebi Horia na kebi o ko si na mpara south o ko si na south o mana ka bona kebi ko agesi Party PDP bua o hana ha hazinye makanti la kele mola Makende governor makende na sokoni siala tamana no

0: 我要买了要买了的哦，那你我开下口今天后来后来给给我吃杯的哈喽
1: 阿姆
0: 跟我问你的
2: 一波拉起
1: King Sacro 阿巴桑
2: 啊 King Sacro 对我
0: King Sacro 要买了给吗 Ele ya bu ozi nke ndi nke fara afọ na ozi akụ Facebook anyị.
2: Ọ dị mma ebi nwa. Ọ dị mma anyị hụrụ ozi gị ebi nwa Simeon onye ije. Ị sịrị na ị nụrụ na ya bụ onye a na-ekwu okwu ya na nwụchiri ya na Benin. Bụkwa na onye mere olu ozi adịgboroja maka onye isi ala Bola Tinubu. Ị na-akọwa na ị jụrụ onwe gị ajụjụ sị, ọ bụrụ na ndị ọrụ nchekwa nke obodo Naịjirịa ga-esoro mmadụ nso nso soruo ya na ya bụ Benin chọpụta onye ahụ ma nwụchie ya n'ihi na ọ dara iwu, kedụkwanụ maka ndị Fulani bụ ndị otu na-eyi ndụ egwu, ndị na-evugharị egbe na-atọrọ ndị mmadụ gasị? Ehe, ugbu a ka ị ghọtara sị na obodo anyị Naịjirịa nwere ndị nke a na-adụnyere ukwu, ma bụkwara obodo e kwesịrị ilebara anya nke ọma, dịka Donald Trump siri kpọọ Naịjirịa na ọ bụ obodo e kwesịrị ilebara anya. Gesi no wonder. Ndewo ya gaziere gị. Chukwu dị Patrick Isiri Ibu OJ Venture sitere Cemetery Market Aba. Una bola Chidimma. Ọ dị mma Chidimma isi na ụlọ ọrụ INEC agbagbosiala onwe ha afọ. Ndewo. N'otu aka ahụ ka anyị hụrụ ozi nke gị Owife Black Favour Ọjị isiri ụtụtụ ọma o Mommy Light na Maazị Clinton isi na agụ dị na Abuja. Ọ bụ ihe merenụ ndị otu ọlụ ọgbalaga ji na-atọrọ ndị mmadụ chai na ọ bụ ezigbo ihe ihere maka ihe a na-ahụta ugbu a. Ndewo.
0: Ndewo. Ka n'oge okpo ka na-eme ike pịachi ya bụ ihe omume Abuja. Halo.
3: Hello, Tomano.
0: Yeah, mara ga me bala kutu tama ne kanye ne yana.
3: Azi plenty na tutu tama.
2: Nde wo ya gaziri ke no.
3: Aha, uchina sisi mo.
2: Uchina so. Nde wo gani.
3: Iji mo tutu ko eben chari ki iso ano wo. Eba ako hono ko wara na onye zi mia zi putere uzi mire puwa ise ka tine mbu ka onye zi ala. Atra ki ana ya sido ya. Oh, ebe Naịjirịa ga-agba first. Why not iji kwota ndị bandit na-ahụ eme ha kwozuo ndị kidnapụrụ ma ndị a na-ebupụ isi ekwozuo ya ha kwozuo na why not iji kweta akwawa iji kweta trend awa were traki ndị bandit ndị terrorist nọ n'ime ọhịa wee jidochi ụmụnwaanyị not iji dat strength ya dat ihe a dat amamihe a ha nwere were jido otu a ha chi wee jido dis boy why not iji ota traki ndị bandit.
2: Nigeria is full. Nigeria
0: is just. Biko, boy, choku gazu dede. Nigeria will like dede, no? Yaramu chere ganga ganga no wo. I go to gi Adazion too. Ask kachine kebiko buchitanga ni leo nobuda na ni mea. No wage bedejo. Makana men na things are doing.
2: I
0: love very boiling. Maazị biko.

0: Ọdịmma anyị ekele gị maka isonyere anyị n'oge ọjaruzu nke ụtụtụ taa. Onye nụrụ olu ya bụ m Clinton Obidaya. Ndewo.
1: Ndewo. N'ụzọ ka ọsapa na ịhụrụ ozi gị ebe a, ozi si n'aka ọsị ugebe na mbaazụ Clinton hụrụ na ihe bụ ihe ọjọọ niile a na-eme ugbu a bụzi nke na-abịakwute ndị mmadụ n'ọnụ ụzọ ama ha. Otu nwoke gara aga hapụ ozu nwunye ya n'ime mmiri ha na wao arụ na-emezi n'obodo anyị ugbu a. Ya sị na anọka nwaanyị si anọ nke bụ si n'aka ambassador Genevieve Chetlam sitere Makilet. Ndewo. Ya mara gị mma nwaanyị bekee. Kedụkwa na ntị n'ime na-eme omokwu zipụrụ ezipụ omokwu ịkpara akpọ ọ bụ uche obi gị, ọ bụghị uche obi lọrọ mgbasa ozi Rose 101.9 FM aba ime ka ọnụ ọchị waa gị. N'ebe ahụ nọ ọkụlekịta ya gọtara ya bụ oke uju akụkọ. Anyị chọrọ nnọọ ndị ndu, ọ bụghị ndị ọchịchị. Mana ya dịwa.

0: ka ọ dị ugbu a, ọtụtụ isila na eme ka amata ọ na ya bụ ikewapụta ndị uwe ojii nke steeti na ọ fọrọ nnọọ nwa ntị ya bịa n'ozuzu oke. Otu NCDC ugbu a na mkpịsị bekee na-achọ ka ewulitekwa ego a na-enye ha iji hụ na a ga-alụ agha megide Ebola ịbata n'ala Naịjirịa. Ka ọ dị ugbu a, gọọmenti steeti Abia na-adọ aka na ntị na-agwa ndị bi na steeti aka onye ọbụla kwụrụ nnọọ ma mepee anya n'ihi na a ga-enwe ide mmiri n'oge na-adịghị anya, dịka a na-ekwu gbakpara ndị ụkọ ọdụrụkọ ka ha nwee ike kwụrụ nnọọ n'akụkụ maka dịgị ama ama. Ozi ndị a nakwa ndozi ka anyị ji bịa na nke taa, ndị ga-ewetara gị ya bụ
1: Clinton Obidaya.
0: Nnọkwa m onwe m bụ Chidimma Mmeregene. Ugbu a, akụkọ ndị a n'ozuzu oke.

0: Biko iwewelage government state Abia n'ugbua na-ekwu maka ya bụ ihu eluigwe nakwa mgbanwe ya na-akpọ oku ka ya bụ ndị nọ n'ọkụ ugbu a gbapụ ya ọsọ iji hụ na a ga-eme ka a ghara inwe ide mmiri nke ga-eyi egwu n'afọ 2026 na steeti Abia. Kodigbua onye kọmishọna ahụ maka ube bụ Maazị Filimon Ogbonna bụ onye mere ka mara maka nke a na Tọzde ma na-ekwu na ha zọpụrụ okwu ugbu a iji hụ na a ga-enye nzaghachi ma hụ na a ga-afakisi oghere nke ga-eme ka ya bụ ide mmiri ahụ bịa na ozuzo oke na steeti Abia. Kodigbua a na-ekwu na ya bụ ndị otu batabata nke nọ nso nso ruo nnọchi kansụl 17 enwere na steeti Abia ugbu a ha adịla njikere imezi ihe ma hụ na a ga-eme ka a ghara inwe oke ide mmiri ga-etinye ndị mmadụ n'ọnọdụ gbalụ gbalụ. Ogbonna kọwara na a naghị eme nkụzi ihe ime ka ọhanaeze mara kpọmkwem ihe ndị ha na-aghaghị ime iji hụ na ha ga-egbuchi ọnọdụ ahụ ịbịa na nke gaba ihu adịghị mma kawa azụ adịghị mma ma ọ bụrụ na a sị na ọ ga-abịa. Ọ gara n'iru ịrụtụkwa aka na a ga-enwe mgbakọ aka ọnụ bụ nke a ga-akpọkọta ndị sekpụtụkpụ ndị mara nke kwe na-akọ nakwa ndị ga-enye aka ịhụ na ya bụ ihe a na-atụ anya ugbu a agaghị emedo otu o si tụọ anya ya na steeti Abia ka ọ ghara iru n'ogo na a ga-enwe ndị na-akwaghị enwe ebe ha ga-anọ na steeti ya. Ma ọ bụ asịkwarị na nke ahụ emewo ha emekwala nhazi ugbu a ebe ndị dị otu a ga-anọ. Onye kọmishọna ugbu a na-agba ndị mmadụ ume karịsịa ndị bi na steeti Abia ka ha nwee ike gbakọta aka ọnụ hụ na mbụ na mbụ n'ógbè ga na-adị ọcha dịka a nọ n'ogodo mmiri ugbu a ma ọwa mmiri ma na-ekwu mkpa ọ dị ịhụ na ga-abịakọta aka ọnụ ma belata ihe ọbụla ga-eme ka ya bụ ọnọdụ a hie ụdụ na steeti a. Ya mere ma onye ukwuo ma onye nta ka mụrụ anya ka azụ ma gbakọta aka ọnụ hụ na a ga-enwe ógbè dị ọcha iji gbochie ya bụ ide mmiri ịkpa aka ọjọọ na steeti a.
1: Aka na-achị steeti Abia bụ dọkịnta Alex Oti amasiela ndị na-ahụ maka usoro nnakọ ụtụ nakwa otu esi eke ya obi ike bụ ndị otu kọmishọn RMAFC na mkpirisi bekee na-akọwa na ọchịchị ya ga-akwado ha maka nnyocha ọbụla bụ nke ha na-eme n'oge dị ugbu a ịnakọta ihe niile gbasarala n'okwu nke steeti bụkwanụ nke ezipụrụ ha ka ha nyochagharịa sitekwa n'ogugo etiti ruo na steeti dị iche iche rutekwa n'ọchịchị kansụl ndị nke nwere n'obodo Naijiria. Gọvanọ Oti masịrị ndị obi ike n'ụbọchị Wednesday n'abalị atọ nke ọnwa Jun afọ anyị nọ n'ime ya n'ụlọ ọrụ ya bụ ebe ọ nọ nabata otu kọmishọn ndị bịara maka nnyochagharị a. Oti Johera kwuo na ngalaba ministri dị iche iche na-eje ozi ga-enye aka dịka ọ na-enye na ha ntụziaka ka ha wepụtara ndị a bịara njem a ozi dị iche iche gbasara ihe ha bịara inyocha. Maka ya bụ okwu nnyochagharị a akọwala na ọ dị mkpa nke ukwuu ma bụkwara ebe onye ọbụla lekwasịrị anya n'ihi ịkụta ego site na ụtụ ndị nke a na-anata bụ otu n'ime ihe ga-enye aka maka ịkwalitekwu okwu akụnụba na steeti dị iche iche. O tirụtụrụ aka na ịdabenyere n'okwu nke ụtụ mmanụ ga-abụ nke ga-etinye n'ihe ize ndụ karịchasịa n'okwu akụnụba Naijiria gbaa gburugburu ma ọ bụrụ na elebaga anya n'ihe metụtara na mmanụ ndị ọzọ. Ka o jide Oti rụtụrụ aka ọ dị mkpa ọ dị ịhụ na eji mmụọ nke kwesịrịla ekwesị na steeti Abia were rụọ ọrụ n'ihe metụtara na ịnabata ndị bịara njem a na ilebakwu anya na ọtụtụ ihe metụtara na ụlọ ọrụ na ọtụtụ okwu akụnụba ndị nke ga-enyere steeti aka. Na nso nso oge a kọwara na otu kọmishọn na-ahụ maka ikesa ụtụ ndị nke a natara nakwa okwu ndị ọzọ so ya n'azụ karịchasịa ndị nke sitere ngalaba steeti nke Ekiti onye du ha bi ije bụ Honorable Omowomi Ogunlola kọwara na ha wepụtara ozi maka onyeisi ha na steeti Abia na ihe ndị ọzọ ndị nke so ya n'azụ maka usoro nledo anya nakwa nnyochagharị ha bịara ime n'ijiri mata ndị nke nọ ebe ha nọ nakwa ọnụọgụgụ ihe ndị ọzọ sonụ maka okwu ego nke mmanụ.

0: N'akụkọ maka azụmahịa, a na-akọ ugbu a na ụgwọ gọọmenti etiti ji ebu nke a ga-akwụghachi maka afọ 2025 eruola ugbu a n'ihe dị ọnụọgụgụ ego dị 1,990,000 naira, nke a bụ naanị n'ime ọnwa itoolu nke afọ a anyị nọ n'ime ya, dịka e nwere ezigbo nnyocha sitere n'aka otu ụlọ ọrụ na-ahụ maka ego mkpata na mmefu. Ha kọwara na ihe dịka agba atọ nke afọ gara aga na okwu nke nhazi okwu gbasara atụmatụ mkpata na mmefu, na ọtụtụ ihe ahụtara maka ego nke eji n'ụgwọ ma nke ụlọ ma nke ndị nke agbazitere site na mba ndị ọzọ ugbu a abịala na-emikpo. Dịka ahụtara nchọnchọ, site n'ọnwa Jenụwarị ruo ọnwa Septemba dị ọnụọgụgụ 1,290,063, ma ọ bụrụ na e were ya tụnyere maka ego mkpata na mmefu nke a na-amawapụta maka ya bụ ihe omume, ọnụ ego ya ruru 1,074,074, nke nọchitekwara n'anya 1,090,090 nke ji pasentị 17.65 were tikwunye ihe n'elu ya. Obi iko n'elu ka a na-akọ ugbu a na a na-ahụta dịka e nwere ọnụ ego dị 1,022,052, naanị ihe dịka n'ọnwa isii nke mmalite afọ. A na-ahụtakwa ọnụọgụgụ ego ruru 1,045,045, bụ nke kọwaranụ na o werela 2,070,070 karịa ihe echere, n'igosipụta pasentị 19.8. N'okpuru ọchịchị nke onyeisiala Bola Tinubu, a na-agba mbọ iji hụ na okwu akụnụba nakwa mweghachi ya ga-abụ nke ga-etolite etolite dịka a na-emefu ọtụtụ nakwa oke ego.
1: N'akụkọ egwuregwu ugbu a na-eme ka mata na FIFA ekwuola ya ma machibido iji gbọmgbọmgbọ mmiri nke a ga-etinyere mmiri ọzọ abata n'ebe a na-agba ya bụ egwuregwu bọọlụ, na nke abụọ abụ ịgbanwe ụkpụrụ ahụ ma na-eme ka ndị bịara iji anya gwuru anyị ọ bụrụ na mmiri agwọ mmadụ kwa na-agba ofute ego ya zụrụ mmiri ṅụọ. A hụtara nke a na ya bụ akwụkwọ ozi ha na Wenzdee dịka ha zipụrụ ya n'ọnwa gara aga. FIFA nọrọ na-ekwu na ya bụ ama egwuregwu na-enwere iwu na-achịkwa ya, bụkwanụ nke kwuru na iji mee ka ihe gaa nke ọma, ihe dị otu kwesịrị ekwesị, na enwere ike iji gbọmgbọm ruru 1 lita abata bịa nwee mmiri. Mana ka ọ dị ugbu a, ha nwere ike iji abata na ama egwuregwu ebe a na-agba bọọlụ ma werekwa ya ṅụghachi mmiri ọzọ. Mana ka ọ dị ugbu a, abịara megheriwe ma na-ekwu ya hoo ha, ma nwee okeke ma nwee oke afọ, ala ahụla gị ebe ivu gbọmgbọm a ga-eji ṅụghachi mmiri ọzọ bata na ama egwuregwu. Ọ bụ na ya bụ akụkọ egwuregwu nke ga-apịachi kpamkpam nke taa n'oge dọkọ tupu anyị apịachi ga-achịkwa isiokwu ndị a bụ ndị nke gbara akpọ. Ka ọ dị ugbu a, ọchị nsọ ekwuola na ha na-agbasi mbọ ike ịhụ n'oge na-adịghị anya na a ga-enwe nnọọ ndị uwe ojii nke steeti. Otu NCDC na-achị ugbu a ma na-ekwu na ọ ga-adị mma ka ewelite okwu na ego a na-enye ha iji hụ na ha ga-alụ ezigbo agha megide Ebola ịbata na Naịjirịa. Gọọmenti steeti Abia ugbu a adọọla aka na ntị karịsịa ndị bi na steeti a ka ha nwee ike ke nkwụcha maka ide mmiri, bụ nke a na-ekwu na o nwere ike ịkpa aka ọjọọ maka na nkwụcha abụdịghị ụjọ, dịka ha dịkwa njikere ịhọpụta otu kọmitii ga-ahụ na osu nke batabata na ha ga-agwụcha n'ihu ọrụ. Anyị bụrụ abụ ekele na-ebulara Debora Odiba, ebe ndị tụgharị ma gọpụtara asụsụ Igbo bụ
0: Clinton Obidaya.
1: Nnakọma onwe m bụ Chidimma Meregini. Anyị na-asị aka dị onye mma, ya were hiwe isi ụmụ ọrọ mịara anyị, ya mekwara nwunye dị anyị. Igbo chiri nze, chi ọzọ mma mmanụ.

0: adem mgbu a di mama na me won ihe choro won ihe choro ka m nye gi ya bu mepere go nozo I choro ego nwere ihe ndaga nye gi maka ijedem n'okwo
1: odina
0: ko wala m ke mana kwesim de kwete oge babu amasim ba maka m na dim soro
1: nso ba de ga ani ani na aga n'ije nke ta aga mepego dire m uzo ka m pu gi nyetum ega ahi wetere ichi gara aga m lota me nye chi gi biko
0: mazi
1: mlota m ga-enye achị gị ọkwa nụ gị na-akpọla m ekwela ka mmadụ n'ihe a m na-ekwu ọsọ mgbe ọbụla bịara ka m nara nwunye m ihe mmadụ niile anụ ya nye m mlota m enye achị gị
0: nye m onye m were nnọọ
1: ịgbalịala
0: elekwa ga-enye m ya
1: ọwụkwa ihe mụ na gị abụọ ga-erikwe maka ọdịmma ezinụlọ anyị ka anyị gawa n'ihu anyị lọta anyị akpacha nke fọrọ afọ
0: ndewo.

adịmma ugbu a ka m ga-esitezi na isi njikọ ụzọ nke Brass ebe ehi gawa, marakwanụ ihe na-afịọnụ n'elu ụwa anyị nọ n'ime ya, maka na mmadụ nọrọ n'ụlọ na-enwedịghị ebe ọ na-agagharị. Ya dịkwa ka ihe niile ọ dịcha otu o kwesịrị, ka m gaa o lee ma m ga-esite ebe ehi gbutere ewu m iri ha ga-eri taa, maka na ejitụkwa m ogbu adanịm ga-eji tụtụtara ha ihe ha ga-eriri apịọm. Ọ bụrụ naanị mmadụ na-arapịọm, ma ụmụ anụmanụ na-arakpa pịọm hụ klee.

0: ọ dị mma dịka m gawara njem agawara m na steeti Ogun ebe ahụ ka m zọpụrụ ije na-ahụ ihe na-akpọtụnụ n'ebe ahụ ugbu a. Na ndị uwe ojii anwụchiela mmadụ asaa. Ma na-ele ndị asị ya, ndị uwe ojii ọ na-eme ememe ma agawachere ma na-eke osikapa n'ihi na mgbe m fụwara n'ụlọ m enwedịghị ihe m riri. Masị ka m gaa kereta osikapa, sị m Clinton n'ebe a na-eme gịnị? Masị ha mba, ọkwa ịhụrụ ndị a dịka ha nwere mmemme a chọrọ ime ebe a. Ndị uwe ojii asị m si ebe pụọ na ọ bụ ndị ohi ka ha nwụchiri mmadụ asaa na steeti Ogun na m na-ahụ egbe na mma gụnyekwara ngwa ọgụ ndị ọzọ a napụtara ha. Masị na-asị gịnị ma bịa ebe bịa nọrọ ọma esite ebe ihe ụfụwa o si mba o ndị uwe ojii unu hapụwa nụ biko ọ bụ ihe mere na-amaghị ama ma hapụ ebe ihe fụwa ma ọ bụghị ya ihe onye ọzọ gara abara m Chineke ekwela ihe ọjọọ. Ma gawa na Abuja sị ka m ga mara ma m ga-ahụ ebe ọkụ na-enwu n'elu sitekwa n'ebe ahụ hụ nwunye onye isi ala bụkwa na Olurem Itinubu bụ n'oke enyi m. Ma erute n'ebe ihe o agawabeghị ma agawabe ma hụ ka a nọ kwụrụ aka n'isi. Ndị mmadụ a na-asị m Clinton ebe ka ị na-aga ọbụna Kuba. Ma sị ha ọ bụ ebe m chọrọ ịba m site ebe ihe ugbu a ma gafee na Gwarimpa site ebe ihe lekwe m na Gwagwalada mgbagburu uche ebe ihe ma alọ asịwa. Ma ga kata ije nụ ha sị m lahụkwa azụ n'ụzọ adịghị ebe ihe. Ya bụrụ na ndị ọkpa egbe eleela ndị ọrụ nche ime obodo gbuo nakwa otu nwatakịrị gụnyere mmadụ atọ ndị ọzọ sị ewu na-asị gịnị na Abuja nke a ma apa ntị m jụm sị ebe ihu tụgharị alekere jam vịa m otu a ka m siri lọtawazie sị mba mba agaghị m agawa ebe ahụ ka ghara ịnara m alekere jam. Ma ọlị o mesite ebe ihu sị mba ka m gawa na Mina ka m gawa na steeti Niger mana m nwere ihe m ga-anata. Ma gawa olekwe ndị uwe ojii ka ha nwụchiri mmadụ isii. Ma sị ha hụ na na-agụ nwa ahụ ebe a ha sị m mba na ndị a ha ji bụ ndị gburu mmadụ abụọ bụkwanụ ndị otu nzuzo. A sị na ọgbaghara dapụtara n'ebe otu ndị ntorobịa nọ ha na ndị ọgbaghara juru ahụ. A sị na ọ bụ otu ndị ntorobịa nke a ya bụ na ha dị otu abụọ na ha ma ihe bụ mkpa ha lee mmadụ abụọ gbuo. Ndị uwe ojii anwụchiela ndị aka ha dị n'igbu ya mmadụ isii. Sị ndị uwe ojii jidesienụ ha ike ma jụwa SP Wasiu Abiodun bụkwanụ onye PPR ndị uwe ojii ma na-ajụ ha sị gịnị mere dị. Ha kọwara m sị m Clinton lee ka m gwa gị nke bụ eziokwu na ndị a nọ ebe ugbu a bụ ndị otu abụọ bụkwanụ ndị ntorobịa ume ndụ ọbara ndụ juru obi ha nwụchiri na ha nọ na-akpa mkpamkpa ọjọọ dị egwu gbuo mmadụ abụọ n'ihi okoro ụwa. Sị mbanụ ọhịa ọkwanụ gịnị biko jidenụ ha mụrụnụ ha gawa ebe ka m hụ ụzọ kụrụ mgbarịmgba alekere jam gafere na asị m ngwanụ maisi ebe ịhụ kwufere mesite ebe ịhụ sị mbanụ o nwere ebe m chọrọ ịgarute ugbu a. Ma gawa n'otu ụlọ akwụkwọ mahadum nke dị na steeti Lagos ya bụ na Lasu ka m na-agado ebe ịhụ a na-akọrọ m sị m ịnụọkwala na otu nwa akwụkwọ bụ onye akpọrọ Bolo Watife Joseph Otabo anwụọla. Sị gịnị mekwara na gịnị gburu onye gburu ya nke m sị m bịa ugbu a ka oponye tom garị m ga-ata ugbu a m na m nụrụ na ọ na-ebe ihi na-agụ akwụkwọ ka m bịa sitekwa ebe ịhụ wetetụrụ ya ihe mama ha nyere m ma m wetere ya a sị na ọ nwụọla. A sị na ndị ohi bịara na ebe obibi ya wakpo ya zuokwa ya ezughị ezu nkwata nkwata merụcha ya ahụ site n'ebe ahụ ya anwụọ. Ihe a mere n'ụbọchị Tuesday ya bụ abalị abụọ nke ọnwa June afọ anyị nọ n'ime ya. Sehel ha sị m na eburu dịle ya gawa ụlọ ọgwụ ya nọrọ n'ụlọ ọgwụ ọtụtụ ụbọchị tupu nwụọ n'ihi ihe mmerụ ahụ ha merụrụ ya enwedịghị ịkpa aka. Ma sị mba ihe wụkwanụ ihe na-afụ ụfụ n'obi onye mere ihe nụ. Ma sị ndị uwe ojii biko chọwakwanụ ndị kpara arụ a unu chọsienụ ha ike jidere m nụ ha n'ihi na ma ọ bụghị ya nwa anwụ ahụ ndị kpara arụ a ma ewere ihe m ji n'aka bie ihe n'isi ya dakoyi ha mata na ọ na-eme. Ma gawa na steeti Ondo ka m ga mara ma ọ ga-edo. Merute ebe ehi a na-asị m holam. mwe jidesie kwa likri jama kike wako harebo mo kana si hula mhula mea garute asemo mbamba dede oja atolage egu atolage oboge kane ku okweka nabia bigba masi ya ee asemi hunu mwokoro abia nke wuyu tatu hatu bikono onye na afo iri ato na sato ehe ase na mwuchiri yugba site na kandu woji na state ondo majuwa dede ujile ngame gini mere yelewa manya kpuru kpuru diko ii okabari shina waja si agbam gwam gwam gwam gwam gwam ka mara mu nwere be m ga site rewa ndu woji maka na ndu woji bu no enyim ha si mu moka na ebe ehim na ele anyu gbu a lere papa ya kugbuo ya na aka si igbam ni bo onye akpo obi no lere papa ya me gini ha si m na okuburu papa ya gbara firi shi na ise na aka si a wota mu duki ihe a joy aha ga ogini ya si m na owu kinsili si a hel chineke m na kinsili nke gị hụ ọwụghị gị nke kili ee nke ọwụ kinsili ka ị kwesịrị ịza onye gụrụ gị aha gị aha na lemakwaranụ gị anya mana ị gara gị akpa arụ biko unu jidesie na ike mebie ihe m ji n'aka ya dako m maka na o gburu papa nke afọ ya papa mụrụ ya bụ onye akpọrọ Peter Adon ka o lere dula mmụọ n'ike na steeti Ondo a na-akọ na ọ bụ okoro ụwa papa ya o merụchara nwoke ahụ merụ ọkwa ya ahụ n'aka nri merụọ n'aka ekpe nwoke mmadụ anwụọ site na ihe ụfụ merụ ahụ ahụ nwa ya merụrụ ya masị ha jidesie nụ ya ike onye nke wee hapụ ya ọ gada evuru m ovukwara ma mma m vukwara ma ewu m vuvuru ihe niile biko jidesie nụ ya aka ike ma gwa ha sị ha biko ihe unu ga na-emere ya wụ ọ bụrụ na unu ga na ahụtụ aṅụrụ aṅụ garị ndị nke gbara mkpụrụ na-enye ya ka ọ na-ata ata unu enyekwala ya mmiri o ha sị m ma isi ebe hụ fọdawatụ si mba mba o ka m gara utekwanụ na steeti Adamawa ga-adarịtụkwanụ ụfọdụ ihe ọ wụrụ ofe mpa na igwe na-agagharị ma para ya utebe ihe darịtụ ya n'ọkụ na Adamawa a na-asị m na ndị ji otu afọ ejere ala nna anyị ozi mmadụ anọ na ọkụ agbagbuola ha gụnyere mmadụ abụọ ndị ọzọ si ya gịnị mere ọkpọkụ nụ m fụtere n'ụzọ ya na-ene wowowe m si ya ka m bịa hụrụ ọka ma m na ihe ọwụwụ dị ọkụ eji ahụ ọka na ọwụ ọkụ ụgbọala a sị na ụgbọala nwere ihe mberede bụ ọkụ si ya chineke kwere ihe ọjọọ ọka m chenaka ugbo otu nwaanyị gbunyere m n'ọrụ m si m bịa ebe a bịa hụ ya ihe awụrụ ihe mberede okporo ụzọ n'ebe a na-ere wawawa ha sị m na ihe awụo ihe merenụ mkpakọrịta ụgbọala na-ebu ndị na-eme njem ya bụ otu ụgbọala bọọsụ ya na otu nke ụgbọala trọk nke ndị ọrụ agha iji akwa mgbọ si ndị ọrụ agha ụgbọala unu na ụgbọala bọọsụ ebe ka unu sikwana na-akụkọrịta ngụ melechi ihe n'anya ma amasị ọsụ si mba o ihe ke na ihe na-afụ ụfọ n'obi ma esitezi ebe hụ si mba mba ka mmara tum onwere ebe m ga-aga zụtakwa na ụmụ anụ enyi ji eshi ihe tupu m alọtawa taa a na-akọrọ m na steeti Kogi na ndị otu ọlụ ọgbala ga atọrọla otu mama na ụmụ ya na Kogi si unasị gịnị ha agwa m unasị gịnị ma esi ebe hụ tụgharịa vịa m lekwe m ma ayọhuwe ma agawazie na steeti Kano ka m gaa kara ihe dịrị m a sị m na otu nwoke adakpola n'ime olulu mmiri ya bụ na ọ dabara na olulu mmiri nwoke gbara afọ 45 a sị na aha ya bụ Yusuf Usman si ya Usman na Yusuf ọ gịnị gburu gụ ha sị m na nwoke a na ekwentị ya dabara n'ime olulu mmiri nwoke a na-achọ ego foto ekwentị dabara na well site n'ebe ehu ya nwa dakpuo n'ime ebe ehu o wee bụrụ ọnwụ si ya heo nwoke oke nọ ọgụnụ mere gue iji dakpuo n'ime olulu mmiri ụta ka m ji gachi ihe a gachi ihe a gachi ihe a eziokwu eziokwu ma na-elegharị anya si mba ọ ka m bịa lọwa ugbu a ma ọ bụghị ya nwunye m nwere ike ma ọ hụghị m ugbu a ya abawa ụlọ ọnụ m otu oshi aba ma alọtawasị oge bịawo na m lọtala o iji agaghị aga na nke taa ewezugo otu nwaanyị gbunyere m ọka na ọrụ ya bịa nyekwa m mgbada umo si m Clinton were gbara umo eziokwu amaara m ihe m gara eme o agara m agachi ije taa kwete nwaanyị Istanbul biko lee iri ewu a m gbutere chịbatụrụ ya ewu biko chịbatụrụ ya ntinye gị ga-egbute n'ugbu a nwere nke ị na-aga egbute ntinye gị ga gbute ya oge ọgụ na omere Taroka.
1: Mana ni mana ni ata?
2: Eh, adi aku halan, aku adi ni mana dah bodoh kaya ni. Adi aku yang gua, aku orang biasa. Ini cerah aja, baru dah kasta, baru ada defu, asalnya defu. Abang pandai baca cerita, dia macam apa ni yang pun aku. Atau suka memang kuat dia apa? Wah tak kira dia ada beli mana? Nah, apa lah suka? Dia ada beli buaya.
1: Buaya.
2: Leo, kena. Pasal ni lah suka kuat dia. Pemirsa, anda cakap mana ada? Macam tu, orang kata orang mahu orang kata orang mahu tawa. Mahu dong, mahu dong, wakil orang orang. Oh, pernah ya? Saya hobi. Because we love people.

ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba Bana bake, tanti di di di ke, sena di foro dika, chola di gold dika, bela le bali dika, we. Bana bake, tanti di di di ke, sena di foro dika, chola di gold dika, bela le bali dika, yes.